Pia mga bala puluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat ari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang, nuan menua.